0: 103.3, the new J, your positive choice. Time now is 8:40, and this is the Breakfast Club. My name is Renzo.
1: And this is Ron.
0: Good morning, and maayong pagpamino sa Rabuya family, to Peter, to Therese, and to upcoming kay Philip. And belated happy birthday day kay Therese. God bless you. And also, maayong buntag bud sa, again, sa Alta family, to Ricky and Maki diha sa Bulobulo.
1: And good morning din sa kaibigan natin dyan sa Tomasaco area, sa Chinese Church, o sa kang Pastor Cleto, sa yung wife. Good morning din also kang Ate Norma, kay sa Gabor family, at sa Pamilya Alga.
0: And again, let's take care of our bodies, no? Para maiwasan nato ang hypertension.
1: Of course, including na dyan ang magbawas-bawas sa stress. So, iwasan magpuyat, iwasan mag-kuan, engage og mga bisyo, actually.
0: Yes, no, alcohol and tobacco. And also, kato ang dietary factors, dako kayo kanang role, ana. And also, imong kanang mga obesity, mga obese, no? So let's kwan gid exercise, eat a balanced meal, and kanang ayo pa, don't live a isana
1: abusive
0: nga lifestyle.
1: For a lack of better term. So, sabi ng isang kaibigan ko, I live a balanced, ano, balanced meal, or I eat a balanced meal. Ay, ano, 500 kilograms ng lechon in my right? 500 litro here?
0: Balance gid eh.
1: Balance na balance.
0: Inahinay sa pagkaon sa mga fatty foods, mga deep fried.
1: And mga processed foods.
0: Oo. No, it's okay to eat meat, pero kanang lean. Lean meat.
1: Diba?
0: Protein.
1: Pero meron lang mga karne like chicken na murag on. Mas malami gino, mas maayo gino daw binisaya nga. No, pangatlo sa kumuto ba ganig, okay kaayo, bisaya na.
0: So, pili agad imong mga ginakaon kay murag mugin na siya ang pinakadako og kanang contribution na sa maka-cause og hypertension.
1: Pero mas masarap yun ang libre yun.
0: Oo, hindi maka-high blood.
1: Brother Erwin, lovely. Good morning, by the way.
0: It's 8:43. Let's hear from Sidewalk Prophets with I Believe It Now, here on 103.3 The New J,
1: your positive choice.

103.3, the new JR Positive Choice, and we provide you with positive and encouraging music every day. Also, 24/7 kung imong i-download ang new J app, which is available on App Store or Google Play. Just type in 103.3, the new J. It's available for free, kaya we hope nga maka-download ka sa app. Right, so anytime, anywhere, bisag asa ka maadto, bisag asa yung summer vacation, or kung mag-relocate ka, padayon ka makapamati sa New J because of the app. So download the app now. This is Pretty Lie of the Midday Show. Maayong pagpaniudto diha, unsa may paniudto nato? Ako ay had sabaw, nga bangus. Ginangi ko bangus biya, pero ang kakapoy lang git sa bangus, diba kay... Dagan ko check bones. So, sometimes, sabi na kung gutom na kay ka, alam na kay ka ng kaon na nga kaon paspas bito, pero di ka makapaspas ang kaon kasi syempre nga, kailangan pa rin mo kaon ang bukog sa bangus. Pero galangin ko

Yan, Walang Hanggan by Empowered Band. I think we all long for something that would last for forever, right? But sadly, tanan nga mga butang din sa kalibutan is only diniragyutsad sa kalibutan. Like ang atong mga kayamanan nato, like bisang pag-ilubong na apil sa imuha, imong mga katigayunan, pero di ka no, basig kaloton ragaponas uban kay kwao nila imuhang minsan yung imuhang kabtangan ni mo. Or kahit nga yung relationship na to din sa kalibutan, di ba? Like, we wish for it to last for forever. Pero, you know, it just doesn't last for forever. Kasi nga naman, bahalang nagdugay mo sa imuhang kapikas ni mo. Pero eventually, kung mamatay ang isa, the other one is free to marry naman na. Yan na, di ba? So, yeah, pwede nga mag-end yung relationship nyo din sa kalibutan. Pero, one thing though that would last forever is your relationship with the Lord Jesus Christ. Kaya mo saligan siya nga imong manluluwas sa imong mga sala. Imong relationship with Jesus is forever. Kanal siya guaranteed nga forever talaga yan. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hello to Sister Nance. Salamat kayo sa imuhang kanunay nga pagpamati sa New J. Handuman. Makarona lang kung kanunay. Handumanan. Nga naman ganun sa una, no? Handuman. Napa ba handumanan ka? I'm not so sure. Pero, murag ganun siya ba? Nindot kayo siya paminawan ko naka sa bukid bitaw. Tapos matulog, murag harahay. Kayo ang kinabuhi paging ana ay. Salamat Sister Nance sa pag-share sa iyang sudaan nga basoy nga diyan daw gikuha sa ilahang garden like malunggay alugbati. Kami siguro magpungog malunggay sa musilingan ay kadali kay maupaw ang malunggay. Ang mama magud mahilig kay magsabaw. Igon man sila kung mama dito siya mabusog kundi daw magsabaw kaya permintig na siya magsabaw. Right? So, salamat sa Ginoo kay natay garden no nga pwede nato makuhaan sa atong mga pangsudaan. May nalang biya na siya kay makatabang biya po sa ato ang mga kaya hindi na ka mugasto nga mapalit ka kaya nama kayo na garden, right? So praise the Lord for that, Sister Nan. Salamat kayo sa imuhang pagpamatin. Sa nauban po nyo naka-tune in karon nga hapon. Salamat sa imuhang pagpamati karon. If you have any song requests, greets, shout-outs, send us a message on our Facebook or Instagram account 1033TheNewJ or at our mobile number 0998-844-1412. Here's a song by Torin Wells featuring Jen Johnson, Famous For. God is famous for doing the impossible. Yung bagay sa panlantaw na ito, di ni siya pwede mahitabo, but with God, pwedeng pwede. Let's hear the song, Famous For.

That's a Father by Brannon Murphy. God is your Father when you believe in Him as your Savior from your sins. Mayong pagpamati diha kanimo. Since pala nung January 1, 2026, na-apply na yung wellness leave, di ba, sa government. Because natingala ko sa kong ate, kung ano wala ka nagtrabaho. Na siya, wellness leave daw siya, nag-wellness leave. Kung, wow! I didn't know about, I mean, I've heard about wellness leave, but I didn't know na gina-apply na dahil siya karon sa government. I don't know where the, sa mga private nga establishment kung gina-apply po siya. I'm not so sure about that. Pero sa government, meron na palang ganun. So, ko, wow, kanindot gid sa, diba, sa wellness leave. But, yeah, yun, kaya ka na siyang leave is, it's there para nga naman ma-promote or yung to allow public sector workers to take time off for mental health, for physical wellness, or a general break without reducing their existing vacation or sick leave. Oh, grabe, diba? Kanindot gyud ay. Pero going back, no, wellness leave, nga nagit ka, sa tinod lang, important magit ka ay, diba, nga pangalagaan gyud sa nato ang ato ang panlawas. And because of that, let's look at mga principles of healthy living. So I think we would all agree that God is concerned with our spiritual maturity. Pero did you know that God is also concerned with the physical aspect of your life? That is to say, your actual physical body, na concerned din si God about ana. Do you remember in the Bible the parable of the talents in Matthew 25 verses 14 to 30? It illustrates the principle that God expects us to be good stewards of whatever He has given us. And how well nga ginapangalagaan po nato ang ato ang physical body. Because yung lawas nato, isa man po ni sa gihatag sa Ginoo sa ato. So we should be good stewards. Aning lawas nga gihatag sa ato sa Ginoo, not like dili lang sa ato ang time nato, dili lang sa atong talents or other resources, also din sa ato ang lawas, so that we could use it for God's glory. And so we will be looking at principles that relate to the stewardship of our physical body or temples. Sabi pa nga ni Craig Smith, a former crew staff member, siya yung nag-conceptualize sa aning mga principles, and so we will be learning from the principles nga yung gishare sa crew.org. Right? So if you want to check this out, Principles of Healthy Living, taken from crew.org. Right, so the first principle nga makita nato diya for healthy living is watch out for danger signals. So yung mga automobiles daw, mga sakinan, often have red warning lights that signal to us when something we cannot see is malfunctioning. And si God, God has also wonderfully designed our bodies so that they too signal to us when they need special attention. Ako news feed, actually, news feed, hindi, aking social media feed sa Facebook ba, hanggang panggawas diya kay mga puro mga sakit-sakit, kasi magkukong mga search yung mga sakit. So, sige na po, pag-awas akong feed na ako mga sakit-sakit. Pero yung latest nga nakita na ako is yung mga warning signs or yung body mo nga, it gives off signals nga something is wrong with it. Before pa man niya, i-manifest talaga yung worst nga symptom, na siya mga ginagmay nga signal nga gina-send to make us aware nga there could be something wrong. Ganun, yung lately nga, yung nakita ko yung sa kidney, kung sa yung mga signs ni mo nga, could be nga, basiga, kadaot na yung mga kidney ni mo. But again, God has wonderfully designed our body so that they too can send signal to us if something is wrong or if something needs attention. Like for example, consistent ang imuhang pagkahilo or consistent nga kanang naay pain sa specific nga area sa imuhang lawas. Ako one time, there was 2 weeks to siya nga na ko'y gaka-feel nga pain. Mga ako siyang baliwala, pero ako lang siyang, gusto na ako siya baliwalaon. Pero for 2 weeks, persistent yung pain niya. Sabi ko na, dili na ganyan siya, pwede nga ako lang kanang pasagdan lang siya. I need to force myself
to go to the hospital. So ayun nga, finally, nato ko sa hospital, pa-check na ko siya, and then found out nga may nga,

Ben, na yung mga signal sa sa'yo, example, kanang pitang luya kay ka, minsan, kulang na rin tulog. Pero even after nga gitulog ni mo siya, mura magapong, kuhan gapon, mura kapoy gapon yung pamati ni mo. So, could be nga, kana siya, kailangan na ni mo i-consult ang doctor. Kaya anong, pila na ako kakuhan ko nang kulang kong tulog, pero natulog na magigaw, pero mura, layo man gapon yung pamati. So yeah, that could be a time pa din na sa imo ha, na you should consult a doctor. Because, it would be good for us nga atagan natin ko atensyon yung mga signals nga ginasend sa ato ang body before pa man siya ma-worsen. Diba kay sabi pa nga nila, kanang sakit ni mo, gasend na siya daan og signal para i-aware ka nga there could be something wrong para before pa man siya ma-worse na na kayo pwede mabuhat. Ayan, so muna dili na to i-baliwala kung naman tayo mga kaka-feel nga something is wrong or di na siya normal ganon, di ba? Pero kay tama lang lagi Pinoy mas ginahan naman ta nga di ta kabalo, di ba? Kung sa atong sakit nga na bigita nga ah, mas maitong ta kabalo kay kung kabalo ta mo magkuha naman mo mas mo worry ka. Pero sabi ako, hindi po ni mo hatagan og attention, mo worry bigil gapon ka, di ba? I think it's much better daw nga mas mahibaw ani mo the advantage of doing something early on is that ma-prevent pa ni mo nga mas mo worse ang pwede mahitabo sa imo ha. Alright, so that's our principle number one. Watch for danger signals for healthy living. You are listening to the new J, your positive choice.

That's These Days by Jeremy Camp. You are listening to the new J, Your Positive Choice, Maayong Pagbamati Dea sa Imuha. And today, this afternoon, sharing with you principles of healthy living. Dahil nga sa wellness break nga gina-apply na sa government. Pero ako kabalo kung sa private ginabuhat siya yung wellness leave. So, another principle that you will look at is yung the importance of controlling the quality of your food intake. So, the following are some points which many experts recommend. Like the first one, eat a balanced diet from the basic food group, like milk and other dairy products, meat, fruits and vegetables, grains and bread, and likayan yung mga highly processed also dayon nga mga pagkaon. And then, greatly reduce your refined sugar intake and cut back some of your meat consumption. Diba yung, alam niyo yung bata-bata pa ka kayo, o bisag sa mga bata karon maragkuhan kay ka nga, ah, sige, inom sa kaana. Mga ganun. Pero, pag tigulang na ka, marag, okay, reduce na nato atong mga sugar. Pero sa tinood lang din, kahit yung sugar, kahit bata ka pa, mas okay na ginapractice na gapunan imo nga, dili na ka magpa-labi. Because sabi pa nga, diba, usually mga sakit nga kakabati nato sa itong pagkatigulang is, nakuha na gapun na sa itong nagiging practice nato nung bata pa ta. Right? So, siya hinahinay na lang yun. Right? So, control the quality of your food intake. And also, eliminate the use of beverages. Yan. Hinahinay na tayo sa mga soft drinks, mga noodles. Joker nung na ano akong mga diabetes na siya. Hindi man joker. Pero, yung na naging diabetic ang ako ang mama this year lang. Eh, this year or last year to siya. Ay, pero nung na-hospital siya actually. Pero ang nahitabo ato dayon, kaya ang mga noodles balay, hantod karon wala na igakaon sa noodles balay. Ganun, maraga, kung wala pa to, before pa man to na ingana kung mama na ako, siguro yung noodles, kaya ganang sigup-sigup o sabaw sa noodles ba. Pero karon awa, na ay di, nagkatandok ang noodles digto. Pero anyway, ayun nga, eliminate the use of beverages, kahit din yung na mga cup noodles, di ba? There are several healthy alternatives din naman that you can drink instead nga mag soft drinks, right? Also, medical science has given us plenty of reason to believe that being overweight can be a primary cause of many diseases and leads to serious complications in others. Therefore, if we are to be good stewards of our bodies, then we must eat in moderation to keep our weight in proportion to our height and bone structure. Because, di ba, naman ang siya, dapat imuhang height ni mo, mumatch siya sa imuhang, sa imuhang weight, or so much po siya sa imuhang edad ni mo. Ganun. Tapos, di kung physical exam ka, di ba, pag overweight ka, na din ay recommendation ng doctor diya. Advice nga mag-exercise nga i-reduce ang imuhang weight. Ganun. So, yun nga, medical science has given us plenty of reason to believe that being overweight can be a primary cause of many diseases. Kaya, i-control na to ang quality of our food intake. That's principle number 2 for healthy living. You are listening to the new J, Your Positive Choice.

0: Makapadasig, makapabayaw, makahatag og kusog. Kini ang 103.3 The New J.
1: What we doing?

Makapadasig, makapabayaw, makahatag og kusog. Kini ang 103.3 The New J. Yeah, yeah.

0: 103.3 The New J, your positive choice. Time now is 6:38. This is Breakfast Club. My name is Renzo.
1: And this is Ron.
0: Good morning, comrade.
1: Good morning, my friend. Good morning, Cagayan de Oro and beyond. Sa mga namino sa to through the app. I hope you're having a great day as well.
0: Don't forget to eat your breakfast this morning. Okay. No, that's the most important meal of the day.
1: And yes, and of course, if you have that time then to exercise, hopefully ginawa mo na earlier before ka mularga for your work for today.
0: Even after, no? Pwede ka mong after sa mga work.
1: After work, yeah. That's what you do, right?
0: Yep. As long as na kay physical activity para para yun nga healthy.
1: Tama, oh. And mamaya topic namin pag-uusapan, ipadayon nga po naman ng hypertension thingy. Iwas-iwasan. Pero ngayon, eat healthy yun.
0: That's right. And also, before you leave, make sure nga maka-unplug ang mga appliances ninyo sa mga balay. Anything, pati ang mga charger, most especially kay mugin ang sigkalimtan para makasave og kuryente.
1: Oo, labi na kang mga mainit ng panahon. So, labi na kung hydro-powered ato ang mga kuan. So, mahina rin ang tubig, mahina ang kuryente. So, pag mahina ang kuryente, mahal din ang bayad.
0: That's right. So, let's manage our resources well. Kay grabe dagan kay na shock gid karon nga tag-as kayo ang ilang mga electric bill. Pati sa mga sa mga balay.
1: I haven't seen mine yet. I'm ready to be shocked. Hope not.
0: Even here sa station no ang atong murag medyo nitaas gid siya so, na shock me. So yeah, we're pretty sure nga nag-contribute gid ang kainit sa tong panahon ani. So
1: ang fuel increase
0: fuel increase. So yan, ang yung kuryente, if kanang mga charger gito ang usually kapasagdan. Even if walay naka-plug na cellphone ana, pero naka-plug ang charger into the outlet, it's still consuming power.
1: So, pero mabantayan lang ninyo pagtapos na unplug your appliances as well, except sa refrigerator.
0: Porot ng karne diha.
1: Basta pag lalo na pag-alis ng bahay. Okay, muna safety, iwas punog na rin po yan.
0: That's right. Time is 6:40. For your song requests and greetings, you can text us at 0998-844-1412. Now let's hear from Elevation Rhythm with the song Quiet here on 103.3 The New J, your positive choice. Yeah.

0: Continuous Christian hit music.
1: The New J.
0: 103.3.
2: New J time is 7:20.
3: Darling, lami kaayo ikaon og leksyon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka leksyon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag ana? Ya mahal na ra ba ang leksyon manok karon?
4: Aso, Sterling, pwede ka nahibaw nga naa na leksyon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
3: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
4: Aw, wa nay lain, darling. OMG leksyon manok. Nakanhing og is leksyon manok, nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang leksyon manok.
3: Wow, nindot agud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG

0: Overspeeding po kayo. Patigin nga po ng lisensya ninyo.
1: Naranasan mo na bang mahuli ng LTO? Alam mo bang mas strikto na sila ngayon? Kaya ingat ka. Baka hindi lang fine ang kunin nila sa iyo. Maaari na rin makuha ang lisensya mo, pati na rin ang sasakyan mo. May ilang paalala ang LTO para sa iyo, para sa mas ligtas mong pagmamaneho. Number 1, good vision. Look with your eyes, but see with your mind. Number 2, obeying traffic rules and regulations. Number 3, proper care of your car or any vehicle. Number 4, be courteous to other road users. Number 5, proper signaling. Failure to signal is dangerous and inconsiderate. Number 6, physical fitness. Let someone take the wheel if you are not physically and mentally alert. Sikapin na umiwas sa disgrasya. Maging matuwid sa kalsada para ang LTO ay di na kailangang taguan pa. Isang paalala mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Pare-pareho naman tayong mayroong 24 oras sa loob ng isang araw, pero bakit may mga taong tila mas maraming trabaho ang natatapos kaysa sa iba? Ano nga ba ang kailangan para maging productive tayo? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Narito ang tatlong paalala na makatutulong sa pagpapataas ng ating productivity sa ating kumpanya. Una, manage your time wisely. Mabilis na lumilipas ang ating oras, lalo na kung wala tayong plano. Matatapos ang isang araw ng ganun-ganun na lamang at wala tayong na-accomplish na kahit ano kung hindi tayo magiging intentional sa paggamit ng oras na ito. Be more productive at work by managing your time. Sa pagsisimula pa lamang ng araw, kailangan mayroon tayong malinaw na goals kung ano ang dapat tapusin at gawin. Gawin mo rin ito sa team na iyong pinamumunuan. Bawat team member dapat ay may malinaw na priorities at action plan. And they should be kept accountable to execute those plans. Pangalawa, be focused. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang multitasking ay nakababawas sa productivity ng mga empleyado. People who are focused in finishing one task at a time tend to be more productive. Ganito rin ang sinabi ng philosopher na si Plato. All things will be produced in a superior quantity and quality and with greater ease when each man works at a single occupation in accordance with his natural gifts and at the right moment without meddling with anything else. Tanggalin natin ang mga distractions sa trabaho natin at maging tutok sa kailangan nating gawin at tapusin. At pangatlo, collaborate with others. Kung gusto mong mas marami kang magawa, matutong makipagkapwa. You will be able to accomplish more if you work with others. Alam mo bang isa sa itinuturing na mahalagang skill para maging matagumpay sa 21st century workplace ay ang kakayahang makipag-collaborate. When you combine your abilities and strengths with others, ang akala mong hindi mo kayang gawin, nagiging posible. Mahalaga lamang sa team collaboration na matiyak na ang bawat team member ay gagawin ng tama, maayos at nasa oras ang kanilang trabaho. Tatlong susi para tumaas ang ating productivity: time management, focus at team collaboration. People who are fruitful in their work have a higher sense of fulfillment. Kaya simulan na nating maging mabunga, magtrabaho na tayo at gumawa. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.

That was Colton Dixon with The Love I Have For You. Energize your mornings with positivity here to New J. This is The Breakfast Club with Ron. Help keep the positive music and encouraging stories playing Cagayan de Oro City and beyond by giving to FEBC Philippines. Visit febc.ph/give to support the New J. Now let's talk about something heart to heart. Recently, ang atong nasud nagasinati og mga kabugaton. Nisaka ang presyo sa fuel og ni mahal na sabang pipila ka mga palaliton. Daghang pamilya nangutana, kanus-a kaha ni mahuman? Tinuod gyud ni nga mga concerns. Makahatag kini og kadlok, kabalaka, sakay mahitabo ugma. Pero naay mas dako nga concern nga angay atubangon una sa matag usa ka nato. Ang kahimtang sa atong kasing-kasing atubangan sa Dios. Ang Biblia nagtudlo nga ang atong pinakadakong problema dili ang atong palibot or atong environment kundi di what's inside our hearts. Kita tanan nakasala og nahimulag sa Dios. Walay kwarta, kalampusan o paningkamot nga makaluwas sa atong kalag. Apan dini makita ang dakong gugma sa Dios. Samtang makasasala pa kita, si Jesus namatay alang kanato. Wala siya'y sala apan gipasan niya ang silot nga kita unta ang deserving niya na. But he did not remain dead. Nabanhaw siya after 3 days ug aron mahatagan kita og bag-ong kinabuhi. Busa ang tinud nga paglaom dili makita sa ekonomiya o sa kalibutan kun dili kang Hesukristo lamang. Kung gikapoy ka, nabalaka o gibati nimo nga layo ka sa Dios, duol kang Kristo. Biyae ang sala ug salig kaniya. Dito sa krus ang makasasala makadawat og kapasayloan. Ang mga nahilayo nga kasing-kasing makakaplag og kalinaw. Ug ang nawala makadawat og kinabuhi nga walay katapusan.